0: Nyak hentir kabari mo iki bulitu. Manat siyo ang kichwa kasunsong.
1: Ma, nauyarik sesa.
0: Hmm?
1: Hakayaw tu ta kawasarakan yung sunakse.
0: Ah, chaychu.
1: Kusay. Wairu yuk kusus kusan chumang.
0: Libro luk ilis kaya po ni purin kika ipulito. Kunang kama arahina cha parlan kia castellano taka.
1: Malarang sisa. Pero kayo kulian sumakto ya chachuan si. Uksi kita nyaps intindi niya. Manana sumakta chu pero nyaps intindi ni. Kara ima tachu chay parlang chay intindi sumakta niya kunyo kaka. Kawai ma? Uy, sunaka. Kuyaman ta chekan tawasi kima disang ka.
0: Ari, chek araman cha disang kuwa. Wasi pitak chuku kung abil chek araka.
1: Apura nasis. Kawasun chi ima tachu apamun chay autua. Jama tak uyari sunci imata cai arane yang kari, ya?
0: Apa lah nak kacung ya?
1: Ya.
0: Oh ya,
1: oh ya. Aduh,
0: apa lah cakap, apa lah cakap.

0: Jawari ma, jawari pukanya kasung Ippolito ka. Ippolito! Ippolito!
1: Ippolito! Wanyos ka rin na. Balasin ang hapis ka si Talari matali.
0: Ippolito! Mana, mana uyariwang, ma uyariwang si.
1: Kurang imanas punta.
0: Ippolito!
1: Imanas punta.
0: Ippolito!
1: Imanas punta Talari, apiro, Polian.
0: Mana wanyos ka chukasan. Tatahilang ko.
1: Ano sa kapon si Kasan? Ako na imana sung tahi.
0: Mana taksi balapis hapis ka tak chukawa yamin. Sirtu. Mana hapis kang kain chukawa isanu ka kusang. Ipulit kong chak. Abir. Talari siya
1: ito. Tikpa mo yung yanta yung kasi yung orde.
0: Ipulit ka. Ipulit ka. Diyo lato man kutiri. Ipulit
1: ka. Wawai mapasasong kiwa.
0: Chek, chek. Yung chalis mo kinarin chi. Yung yan yung kutisan si. Ippolito! Ippolito!
2: Mancharinisci. Ay.
0: Cherry. Cherry. Cherry pokinas. Che. Yuya ning kutsangchi.
1: Bai caballo. Caballo hatatsan. Tu kuy cuerpo talo luchuras imaginas. Ya awasat sina pun kala chakal sina
2: bolchuras pun. Caballo pun si. Ari si.
1: Ay, está. Urbo kay kala lucho sa kari. Hawai makuna. Kampira na chikang mang. Kampira na kama si.
0: Chichi. Apa na ch? May puncho apa mo chui puncho kay wa mo icha. Apa mo ipiko ya?
1: Puncho kay kagabiasta.
0: Chay man chule kung chori.
1: Tawo tawo. Iskina mo tapi chay.
0: Sahro karo karo. Antis mo na. Bala kapis ka chu. Kawayo man chori spoche ayering ispantan chori. Chay pita urma wish chunari. Hatta tinchaila, manchari tinchaila y pulito taca. Ya, ya, sano con que tenés, a ver, buja, ya, y poncho manchura chara.
1: Y si, y no pis guanyo ching mancar, a ver, caicho con el cama.
0: Apalincho, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: Акуликария мамалай. Самаран качунари. Патрум смакай пичукасам. Шумах яманта лянкай мамала.
1: Чисифирот мушкурни вауа. Шонкой манакусиш качукасам. Си. Пачата жантикорхан кичу. Пачат имачай карапа мушкака. Уаси манхабун Себастьян. Уауас панишпа панталониста окарин. Корнал ни манта оркосанис банин. Пачон канин. Kai Sebastián haber hapillan chari. Mani matap nichu.
0: Manami nukasi para nichu. Pachak asga chuchantari.
1: Ari kaska. Chaitap sapa muska.
0: Imastawan asta apamuskari. Ha?
1: Chai pulperias imata apamuskari.
0: Chantari.
1: Ari husila tap sapa ika champun si. Mana chuchaitap separanki. Chisi toha chinka. Alka kalksi, wasi cai kujulia mancurai paring. Wai, kai si sapi yaki cihuan si. Firos ta imai nasta cai kara wasi pekawai kacang si sataka hulian.
0: Wah, imam munas baca entah si sataka wangi.
1: Ujarin, pulirakungi imili pulirakungi spanisarka. Ujarin, kecua taparla sehina tahal ratus kanin. No kepulirata pampus kai kini spanisarka.
0: Si sata?
1: Ari.
0: Iju.
1: Ari, ay manapun sumah tajus separas pekasani. Nuka tahe hujahkan si, nuka biru nuka hujahkan ni. Kai pacah warang kahap ispa, ima pasu nuka hapirkan. Biru, manat kasar kacua, manat ni mami kunap kasar kaculian.
0: Arat disgrasia duka, cai tawang ma ating kacu. Nuka wanyur paricis horpas, ima piskacu. Kunam pacar si busu tak kicu busa, maka saya milih tak kare. Nangka, janta.
2: Mamala, pero kan
0: imamunas pa cai kunaman capu kongke.
1: Pero mana mikunap kancho Julian situ? Antes kunang kawarinki tanti tapis kaksangka, kara apa munya cai taka, kara pawai kuspa. Kau saku saya kau cai wang Julian.
2: Baik, mamal. Nuga wasi mangku terisa.
1: Yasta.
2: Kau wasinus mana alin cukasan cai takamus nis pencergan. Cai lab cai patron kamaciwan si. Cai mang risah puni mamal.
1: Yasta.

sumas canchay, uhuakichi, umalinapaj, causay minchispi, apujatun tatanchispaj, parlaininta, uyarispa, sábado domingo, pajarimuy.